0: ni ngap Peter.
1: Yo.
0: Pial ang Akbar.
1: Bu Rini.
0: Bu Rini terapu dia.
1: Selamat pagi Bu Rini.
0: Yang buka suang irengnya.
1: Injil.